Oluwa. Iwa laye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo jamo nu ni Oluwa. Emi to fun mi ni Oluwa. Ade to fun mi mu fi ni Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni Oluwa. Imi si to fun mi mo fi ni Oluwa. Oba to seru doba mo ni Oluwa. Oba to meru doko pelo mo alade mo ni Oluwa. Won ni beru ba mo nuru a mo pe da sugbon emi gogo oye omo mo mo wi pe on te se fun mi. Ko se sakawe. Ko se fenu oyin. Ko se fenu we. Afi we ni o si. Afi jo ni o si. Akawe ni o si. Sugbon tori pe ejoba lori aye mi. Mo ni Oluwa. Aye mi ni Oluwa. Ise mi ni Oluwa.